0: 남소 드링기 체증군들 나오지 쉬야기 체증이 바티니 AI 경치 전략기 현재 인내 딱제 집에 말라 타사 조회 걸기 체증 등재 시기 디네레 지유기 제시 쾌바 시비나 제로니에 돈이 시세시 로네송 타사 총기 미마맹간키 비진 수리 롭진 쇼도 비진 안전맹칸 계급 인재 내시디네 타 냠제 기 사도 AI 경치 전략기 현재 인내 딱제 집에 말라 지주 사비타 남창수 락다 치고주부터 로니 기린리는 락제 각주탕 사두 청진내도 춘진 라주체부 유제인은 진로니도 니슈저주류의 도왕압의 치주기인 급둔주 퉁구비의 점린 최대인 촉진기 중국주둔조의 총두토 은수 진비체부탄지 타스총기 미마맹칸토 쾌용내 내토를 비주체부 표탕 콜라시부 사법토슈기 경치전업기 현기닝내 딱제체부 디부시토 교류없이
1: Lesel, Mune Kongi Chetin Chene in a Menchu Lakze Mixe or Didovish Mungu Chungadina, Mangsolia, Kazakuduki, Roram Tang, Gane Situ Dinji Chungasam Giridwala.
0: Mune Rishal,
1: Onapolia, Didobu Aiki Gengchi, Delove Gain, Lenki, Ningne, Takje Chibe, Mala Lakze, Dinji Mungu Chagube, Gugin, and Ryan Mena, Dikubchon, Dini, Kandajil to Yunal.
0: Nons. The detail here, Jiu Chishi Nang Kuba Shibina, Tengi Yi Ning Nedi Nele Satu Chibi Ditanki, Kakishilia Cha Yupta, Tengi Yi Ning Nedi Nele Rangi Yungwene Chatumbina, Yantu Tengi Negi, Negin Toma Deya Yurub, Tadu Yimina Serva Tota, Sulun Yung, Changa Chiwa Jeki, Penjon Serguli Nele, Nepoxe D, Nansale, Wese Tubu Toyup, Tinjishal,
1: Nos.
0: The detail is Shivinele, Peji, Dongja Gene, Dongja Juni Zam Singu Yubjida.
1: 내시디
0: Kiransuya Dagran Rishal, Tadi Inele, Jiu Jesi Nang Kuba Shibina, Detailia Gaga Chimbu Sumzam Yu, Tinjach Rishal,
1: Nos
0: Tangdo Dina Kiran, Taxi Chico, Tinjach Rishal, Nazu Jigene Shuina, Jendan Nansa, Tinjach Rival,
1: Jijil,
0: Tadi Inele, Chitane Chevina, Nazu, Tapun Jongi, Saki di Chimbuchi in Duzamba, Nazu Shinjo, Monkuji, and Nazu Tanzam Kuda, Tinjelu Duzamba, Kiran Chu Chiji, the Mangalia, Pigo, Chuminele, Bichacha Shuna, Lesata. Shingi Nansa Lasolia, Pebe Gablinele, Ta Lambagi, Lambda, the Hajan Ringu Yupjita, Dan and Shingi, Jordan Dinele, Chimbucha,
1: Rival,
0: Tishin, Tidunging, and Azoya, Ninga Dinele, Tiziki, Chiru Yup, Tinjajishal,
1: Muneta Rashil.
0: The new thing when a shivina, Yamanchu, Chicago, and Nedun Tinjajishal,
1: Nos.
0: The thing when a shivina, Chitan and Chemina, and Azo Nishiti, Manchu Chiaki, Tutu Yakshuti, the Lord Lewon and Sum Tinjajit one,
1: Nos.
0: The Kirangi and Tutu Dile gave Jita Dang and Shingi Danganazo, Kuruki, Chaki, Monguji, Madame Bekinga, Tinjasje, Tushu Chimbina, Yan Tutu Yakshuti, Trolla Dragi, Ningaje, Yubjishal,
1: Jijila.
0: The Tidung and Azo Manchu, the Tudolia, Majumina, Yan Nishiti in Ele, Tidung.
1: Nos, mala lakze dinde ji tang kunju chun je ina ka ka di ta se we te li ne le nu bu chun bu chi ta tön tung ye ji ba le
0: la wan
1: che na ta den ki lakze de ya mix se ki ken yu re ji kar de ina la
0: nos ta di te li ya ji yu ji xin nan kwe ba xi bi na lakze di te yi ne le ai pi ju che bi ji dan dan ne xin ri ji ke be gi ya ne do gi nyam nyon ju je ya ne be gi ka nge se tu gu yu dinde ji ri xia la
1: nos ta che na yong yi ta di tablam di ne le khen je ji ju je ta khon le ya kiran ge sum be jig ne ina ai pi ju chi tu bu ta ni ne ri ji ke be ne do gi nyam nyon di ge pe ju na tu bu dinde xiong gu yu na la
0: nos ta di te le ya ji yu ji xin nan kwe ba xi bi na ta di ina le zo tang do kiran ne zo ne shi di dian ge cha din de zhe duan
1: nos
0: dine ina ya ai ai ge yang ga ding ge ting ji chi gu yu ji da dine ina mo tu je ri ji ke be geng ri ne yang kiran Yamtu Dakje Ki Chale Tindra Sinangu Yubishisha. Di Je Li Na, Ani Si Ne Ne Le Pikbe Kwa Ne Menju Chebeche, Gyurim Si Gyu Je, Yang Na Zo, Ne Si Di Ne Le, Da An, Sebu Ji Da Da Neng Si Menju Ne Le Kebe, Tindra Chetu Ya, Ngun Yu Yuan, Tindra Sirisha Le.
1: De Se Le, Mune Kwa Le Ya Da, Nung Zom La Kirang Ya Ngoju Na Be, Gyurim Di Da Ji Le Ya Da Du Zama Yina, Mune Lakze Di Ne To Ki Ne Zun Wo Le Ya Si Je, Menju Chebe Le Da Ne Be Gang E Si Tu Ta, Menju Ki Lakze Di Ne Le Kebe Wa Ji Yima, Timi ina ta ngana zu ching ne, ne do liya dengi chiya ta nyi ne ya ngana zu lakze liya dengi AI ge yanggo jangwo to ne nazi di dengi chik chiya la riba la.
0: La wan.
1: Tinze ki tablam che je ina nazi di tangto, ta ngana zu neshi chik yinbi ina le tangto ma ngana zu neshi di dengi chiya di ke chenpo chi riba la.
0: Shui zan.
1: Nazi di zi chub ina si ne chen da nazi di menju chiya te liya da kukab yu ya ta menju di ina ne le pikba ching gui du zamba ina di tabi lakze di ina ta ngana zu ne to liya goyo gu chenpo ta penju chenpo chi yu nye je samgi la.
0: Tak ra zhi xia lu, ta di ma zai ina lakze di ina le pi ju chebe gyu rim chui li ya ma na zu jik jie gi cha ne ina ya sa dur chi ju gi zhe lup chui jie yu tin zhe jie zhi xia lu.
1: Nos.
0: Ta tang to ina ya zui ngui le to zai mi xie dong yin ki su lu nyung we ku yu chui li ya pi ju chi tu be ke ju din xia lu.
1: Nos.
0: Ta nye bading wane shu bi na ya ai ai lakze gi lin ki ying ne yin mi li ya din ki chi tu be nu ba din pa tin zhe jie zhi xia lu.
1: Nos.
0: Na sumpa tingwa ne shuwi na, yaan sungkaay nye ki to ne, che ting gyu chu che je yi na, geng ring ki zhu gui li ya, dada shenbe gup su yi ne le, dak che che to ya ki nubu tenpa ting che che shia le.
1: Nas.
0: Ta shiba tingwa ne shuwi na, zhe lup dak che ki gui gyu cha to be ki lang kho yu pa ting che che shia le.
1: Nas. Ta to du je shuwi na, kwan li ya kiran ke ngon chu che pa neng sin che je, dik che di yi na, ta ting ki dik che di tabur cha chun pa yi ne le, ta dik che mang bu ji yi na, men shu ki dik che cha yin du san pa yi na, tun zai di yi na, jibu ji gyan ju.
0: Lo le wo ne chu pa ki chi ba chi jik tan ge don chu ge lak sam tan nge ne ki chu gu som do ni ge lak sam le ya chak si che pa ta lo le wo ne chu pa ki chi ba chi jik tan ge don chu ge lak sam tan nge ne ki chu gu som do ni ge lak sam le ya chak si che sa yang na zo len ki nying ne po be chu gu ni ge chup ge tun xin ti na ne yi na ne si chung yang we chu gu ya tang ap chung a chu li ya sa ne ti ga ma ga chung we men ju che pa chi ta ta nang si ne si ji we chu gu chung su ri ni li ya ne li ya ki we shak su chu si to ba ta do yi mi na shak su li chup chung ze di ngu ne shu bi ne le ge che kya sin je shi ze di ngu ne shu ne le le ho pa cha to ba tin zhe che chun xia le.
1: Ta 향하는 좀 막아 충외 샥주 딘데 제발 라소게 다 탑라 망다지 규제이나 죽은 내시디

0: senam cho mu tyu ngan nan chu chen chen ji di gyu je li sen na shu nan ken ki cha zho cha me lo huai nian shu ni ku ne yin ti lin li sen sa mu tyu gyu je xiam ji su se di ku ran qing a ku ran ki ji mu ru pyu je yin qi le cha le nang ge gu su lu tu jian nang gyu chen gu xiu yin su na xia
1: lo di ne cha me le ya xue shan hai zi shi nan ba ku ngai yin na ge la kam sa lu xie di ri gu xiu jie yin na da zi xin zang chong zhe na le ya yue bie chong wen yin na bie ma la zhe la ta qu ni zhuo ga la ku na ni le ya pyu jie ku na ni na cha le ya to ya zi yong tang gu su se tang yong bie zhe xin min dun xiu yin shi qi nan xia
0: 那他能行可能出现跟丑不成名了农村姑娘是年困难也能想起松懈的给这种种子香偏穷重去三康客能不能给了配件能不错故事在汤汤巧完了没有没没就是无因松懈

singa number so tanda number so sen sin bele zen de ni pyeong jong long jin yin jin ne ko thege long jin ki chog de ji zeli zen ji ze kya zhe chu di si ti shi nga li zen zo gyeong shu ken bem jo an yel ti ring ki ji ze kya zhe chu di si bele zen de ni nang number so puk sam ta zhe sung xie ka ji nyam ji xu xin yue

singa number 4 da mi kha ji phuk sam di khane sie ba sam ji le lang lin di na che kha ko syo shi che zang ke sie phuk sam de ya lang lin me wi na dong sam ji le sin gi da phuk sam ngun ju yong wa yi na de zi na ding gu ga tha de zi ma che wi na nam ya je bu sang bu mi mi si di ne le ma na zu ji din si be chi ni chi ba la da mi kha ji yi ne a bu la ge ma tong che tu sa o tong si ni jin mi xian da li ya Sosu lenhaq bè zhùm zhè dìng zhè tòbè gò lì nè, mì tì gàn lè tàng bè zùn qì dìng zhè jì mà xìm bè, zhùm zhè tòbè dè yà, yìn mìng gàng gàng gè zhè dè wò shì. Xì zàng kì ràng bù sàm yù bì nè, kòng bà tàng bù dì nè, làng lì nè gò zù gò dì rì xàng.

0: nanzu miman nambu tsu sabzo kangdu ji ya yuji tingni yutun guyam da zangda to na dhrimdil to dhrimdil te jya la yisab na roo zingi la
1: Lese lese, lo lo kirangi
0: La
1: Lo, sun na roo
0: Kila ki nanzu ta utri lesu yung da shingro mangzo tsu ta tu yu kuyung songa kutu nambu tsu hitya ya kulan je labra karu si la chunju yungbe trashi mintu zangda nyumji nubay shubi nyi la
1: Lese, nyumji tsu dhrula ge ine le siya tse chengu tuita tu nanggo urwa la tocha na shubi yi
0: Lo, an ki nanzu kule khasu Shikyu pele jangwa ngyu chule ringa ngaya suna mewa yenda uto chila le tos. Tu taktu shewa tos len tu ta kena kena zyo nga tos. Keti shwe chua toche na shuna kena tu li ten li tu ta zulu buja na ane mi mungu chiyo ku ujo kena.
1: Nesen lolo nyim tun chula ge gongsi namba toche na shugi ma se. Lusye di kiranga ine chubi nga nesen ro na shugi yin.
0: Lo, anki nanzu sum gule kasu shugo.
1: No, shuden jago.
0: Lo, shidi tu lulu nunga na sero nao.
1: Ne sen lo.
0: Lo.
2: Lo, sen nam chong nanzu tanda sensin begib chungi lu xie lak sam xie bide kolo singin chobo xigzin imbe da chung lan nega jilung chengki singin chobo so nyam juna su kolo ya toje na shugu ta. Nganzu li xe nang li ya chaji shubi su xe di yin sang bu sum dien xie bide yin. Le sen ki tie zhi ka ba ang chang gu jie, le sen na shu nan ken ki sen gen chobu lho gya zi ne yinbe su nam zhi xi la tan tang neng xin, xin zi ne yinbe la bu zhi xi la, zang zhi ne yinbe ni men tun zhu la jie yin.
1: Lo cham de ngana zui kyung yin ki di bui to le yin le xue yu de na har si chi nan ba kong e yin na gila kam sa, nga gya zu xiong xiang ki dem zhi yin nye le ga chi yin le ya, nyan po nye le zin di nyan gu yu gila hling gya le ya to chen nan tan, gu le ka su xiong yin si chi nan xia.
2: No, motu yung anan su chen chen ji di gyu je li sena shu nan ken ki sen gen chobu chen ming le mi lam dok tuen shu nye kuo ne yi na nyin da ri si nyang po nye li sen ti nying gu yu li sen di nyen bu yu be ma tse zo yung be sun a ha jang ki ga be yu su na xia kuo ne nye vna ba to jen na shi gu yin
1: Lo, chen ming le ya ame pu chung si chi na ba kong ge yi na kam san ke yang chin cho la lu xie ha jang nyen bu du ngayi ming le wan du zi yu pe chen kong ge ke sa yang ji cho la ge li sen zo yung nan du zi ba gu pi we chi ᱛᱮᱱᱛᱤ ᱯᱟᱞᱚ ᱡᱮᱵᱡᱮ ᱠᱩᱯᱡᱟᱞᱟ ᱫᱚᱜᱟᱱᱟ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱞᱮ ᱪᱮᱱᱛᱤ ᱛᱮᱛᱚᱱ ᱥᱩᱭᱟᱫᱤ ᱱᱮᱞᱮ ᱧᱤᱱᱫᱟᱨᱤ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱟᱵᱨᱤᱡᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱱᱴᱟᱨᱤᱡᱤ ᱛᱮᱝᱜᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱥᱤᱱᱥᱤᱱᱟᱭᱟ ᱪᱤᱛᱨᱵᱟ ᱡᱤᱡᱟᱝᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱞᱮ ᱪᱮᱱᱟᱨᱤ ᱭᱟ ᱠᱩᱨᱯᱷᱮᱭᱟ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱩᱱᱟᱭᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱢᱮᱞᱚ ᱥᱚᱜᱚᱭᱱᱟ ᱧᱤᱱᱫᱟᱨᱤ ᱪᱤᱠᱩ ᱢᱮᱱᱥᱟᱢ ᱪᱤᱭᱟᱝ ᱠᱩᱯᱷᱮᱨᱚᱱᱟ ᱥᱨᱚᱣᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱᱤ
2: ᱱᱚ Motu nganan su chen chen chidi gyu zi li sen na shu nan ken ki sen gen chobu chen ming le ping an xiang ban shu nye kong ne yi na. Li sen zo yung mo kam san xiam ki lu xie di yi na pen chong la si chong ki lup chong sun be kap chue du yu be su xie kan ki jen da la li ya pu jie cha xia ta da yang wu da da pi wei zhe xie mi du xie wu yi su na xia.
1: Pe jen kong su xie kan na li ya nganan zi li zin di sen ki li ya su xie chobu chi chue jie xiu me zho sen gu duan la.
2: Zhe xia.
1: Lo chen ming li ya zeng yu si chi nan ba kong ge yi na pe yu la 这种去么想冲不冲错修约别云边去连接他拼错想拼错冲错呀修约别云边去连接马王龙电脑里呀故事先谈谈桥蓝这用别这新民顿雄鹰是提南下
2: No, Tangnan Xin, Sengen Chobu Tsen Le, Digi La Shunye, Ta, Chaming Le, Kangar Shunye, Dine Yine, Rikbe Medo Shunye, Kunan Tsui, Shobwe, Tsumzhen Namba, Toshen Na, Shugyu Ma Se, Nganye Ge Li Tsen Na, Chichi Shubi, Sangbu Sumden Shibi, Songxie Di, Gaji Long Chen Ki, Sengen Chobu Tsen Ma Se, Tirin Ki, Chongkyu Na, Shugyen Ki, Lomo Yong Lu Pyuji, Yuse, Jebu Tobe, Mindun Shugu Yin.
1: Lo, Ngana Tsui, Sangbu Sumse Di, Na, Jang Zhe Tsen Ma Yim Che, Yang Gun Chu Di Le, Ha Jang Ki Ki Chim Shiriba, Che Tsen, Lop Chu Tsen Ma Se, Ngana Tsu Pa Ma, Tak Nei Si Yin Na, Tengke Tsang Me, Sangbu Sum Den Ki, Mi Chi Ki, Tse Si Le Ya, Mik Che Yin Na, Su Su Ki Su So Ya, Jig Zhoa, Do Ya, Din Zhe Yin Na, Ke Chim Bu Yin Be, Chen Gu Shu Yin.
2: No.

Zastang Dembe, Sempa Walingke, Tsemadili, Tanda Namlingke, Sempa Tsobe, Lizendini, Penjong Longchen, Yenchen Lehong, Pyoge Longchen Ki, Dawik Korban Sibe, Lizendiri, Malizendi, Zokyong Shukin, Gedrini. Manzu Lizendi Ristawani, Nime Parki, Nindar Tseme, Chuzu Chutangam, Shipjuto Dungu Yube, Lingke Nangazu Lizen Sengyo Yakas Shuyi. Tohong Kumu, Namlingke, Lia, Sempa Wena Sibe, Bedi Dinanki, Liu Tangba Dinyam Ju Shukyu Yinbe, Namlingke Ne Tu Lu Lu Ngang Sena Yubshu. Sembobo Lingke, Lingja Ki Khurkan Si Pupatang Jawe Wenjam Ki Tsemyo Tudir. Namlingke Gyan Nyingji Ki Nye Tup Tang Chisin Ki Kupu Gyabdu Gyunne, Tede Lu Lu Ngang Kumu Gyanga Tang Nyam Tu Milam Ki Shinkam Sukyu Tukyu Dunba Nyingwe Ne Jang Yu. Singe Namcho, Gubka Ngan Zoya Da Sembe Naliya, Simshu nyamba ma yimbar cha le thang lop chong chwaan so ki nun shu kheng rung ki nen je kirang gu le kaab yi ne yong sir ji ji bi cha sha je shu bi na xie ne sung ma tu be lop ham thang xie le ya sung ma du be chen sim tondo yi ne le mi xin ki da reng ni li ya sam si ma tu be gyo nang so du zu chang ma kirang ge da sim gala mo ya gya jie ma na bi che gu nge lu lu shi gyo na a ngoy le ya gui mu sim gyo wen nang si be bi di ti nang ki liu thang bu ti Lingke liya nyamju shukunyi. Liu Thangbuti kachang liya dindes che su nansha. Nebab thang lian tupkien ti mezi long su jue bar nu. Takranji, takirang thang du nebab kandaji ki tsam liya longde yu yi nele. Di thang lian nanje, kirang ki mezi di yi nele. Ngaru we zidu dienpachi, yong ya dindeshi. Chungbi yi na tewe kyang yagur bal. Da, jikde mi yu di ka liya mi kandaji kib ne siso jung ma chi pa li yi nele. Mis kandajil cha shab yi nele, mizi dushu di yi nele da gaki chakdaan ki pazu jibi gyabche da dindze ki doyogaa dobshi cha di yorbal. Da nao yu dambe ya cha shab yi nele, mila giri duri, sali ya gyari ngori sumba nashi. Rang rang ki mizi nali ya siji ki chukbe, yang gaju kingbe londa dindze yori lani. Soyoba gawe du nga thang parche ki kingbe namda dindze yorbal. Da mizil cha shab yi nele, dakpa karyasana mizil langa gali ya chawa lam nung. Tindze karyasana kapuri, zamzam liya mizil langa gali ya kirang liya gadu da gange nazwa che sibji ri. Gap dudu kirang ki nebab di thang li naan je kirang ki netun kandze jimbi nele. Susu takzu yawush naan je rangi ki juki mizil ya da tindze shuki ima te ya. Tindze shuambi yi na. Ani kirang ki karyasana. Mizi gebe chu liya mizi rintanchi nigri samgi la. Ta ona, di dabu mizi liya jidar don devres shubi na. Ta nganzu tanda tsoha gebe jizo nambadi yine le, ta gyazu chenpo dobuji. Zombo boge dindre ji liya bisha nanduwa. Di gan liya nganzu mizi gea di yine le korange da chuchunchu ji liya bisha nanje jidar kandres se dungyo che goy samis. Dindre ge kares na lutish nanje nganzo ya mizi chu ki ta gadu dige liya donglin kandresi gomi ki tablam di Zombabewe ta rengi ki mitzi chuyo ki gagyu chakdaan ki namba dindze karesna yaguchi bezuyo li shasha. Kwangge yi nele ta mitzi chuyo li chungwe tuanda tsangma nganzu sim ki namdo li chungwe si riz. Gyumzen tiwaan ki ta mikdun ki nezuyo li ya samzu jidabu jangba tang. Tangne shing ki simkam kandreji ki je di kirangi ta mitzi chuyo li ya chungbe gangye yi neri. Chawa sangbu kandrechebi ne mitzi di yi nele Tili tidun ki gyondo chimbashi yungu yori sunsha la. Bi chasha je shubi na sunsha lokche sirtsu nankin ki gushab sunsha kurangwe ne chasha bi nele. Lo na chungdu kong ki bala liya da majo te liya lamlong ma chumbache. Chongle te la pangye chimbu chongduwa. Tiye genbe da kurangye nele lupchun jimbe gubli na lopde ne ma da chirden che goya dindrek neba jil hongsha. Kurangye nele gubdudu da mishinda zane lakze kharasana lakba. Mapi rangpip dindrek nedan shirduwa la. Dindze sonzang khurang chibye tuyne sonje da gado tsemi nyanggui chongzang. DW lianwang ki tuyne yine le khurang ge simshu jie ma cha ba luji simji tang hurta beda ki le tuyn nam ngarwe lekba zhubya. Dindze jiri shal. Tsamde le du nye senpobo lingge liya gandu shuya ji yu. Kese kena liya DW yang kharesna nebab dindze jiri long yu bi na. Kena ge khurang nan shingi yang kharesna donli nang tubdo. Timinki yang lopam tang gyonan ki yang kharesna yi mu je shuguyu na. Mwane chebi yina nganzu mizi gyewe gyurim chwe li yine le gado na tso che siba dindze chi sonza da ngare wane cha shabi yina tanda di kharesna kurang bier chwe li shaya di yine le
ngune nganzu da ame zu thulu ya nime ji gi na lol cha sha ne ri lo ji na lol cha sha ne ri ta andres kares na ta ba yan cha wan lam drin yo ya din je kha bu ri ni zi thulu ni le ge du na zo che ge yu za mon zu khra li ya pe de je yang ge du du ge du che be an na ba de ge nga ro we an su su di the li ya kares na thang lin shi nan je mu thu du du ge bi na den den ki ra li ya mi zi rin thang chi ni gi ri sam gi la ushab songsha khurang wane cha shab yin le laksam sume dan jonam tembe a shi ga din je ju yuza an le chi songsha jing yin khang ki cha sha ta ge chung wa meng shi yin le ding ya li ya khurang ge da phen shi ra thua sha la ge de ru shab songsha thang zha wa shen ki gi zhu qi gen ki lu chung mang bu yong si ge du du yin le gu shab songsha thang zha we mi xin da ge zan ne da de si la zai zhang yin ki gi zhu mang bu yin ne da de lo chu ju mang bu chi yue si bi ji ri ba la Konanzule, Mangbushig, the Ringing Nedalia, Kangratia. Dagresna, Shelia, Chakto, Tantana, Shinki, Chisolia, Dangsim, Jaya, Dinjay Nele, Chondwal. Dinjay Sonsan, Daka to do Horangi, Lakzejan Roglo, Drosamarbe. Konzo in Nesha Shabi Nele, Ushab Sunsha debut, Hu to Chungwe, Dunjay Dinjay, Tom Mindol. Zombo Horangi, Nesha Shabi Nele, Tigran Sunsha, Damis, it will good to condition Chabi Nele, Ringig Lewan Tang, never be a Tanglin Chigwabele, dear Kanga Tang, Yi Muba, Jeta Chiba, Dinjazawan in Nangumindo. Mutu, can I guess Yum Nangi Nangi, Antunda Tajaya, Tana Shinki, Kalia, Jonanki, Semkam Jikije, Gunche Mabar Hutuna Bina, Tasu Ringigi Mizin Lamgati, Chiang Skur Tubris Che. Zombo Horangi Nele, Dinjish Sunsha. So, we cut up Jita Jidarki, Goa Yuna, Teta Tedarki, Chang Dintang, Danu Miluki, Yongzola, Kanga Chishu Chiwa Yu. Tajajil, Manzu, Tam Tam Mizilan Butoliata, and Degaleta and the Chebe Gublina, Lamsan Karesna, Danga, Karesna, Galen Chewa Gimsen Karina, Sam Lopam Gia, Tana, Tam Tam Kirangas, Injena, Losso, Chiwa Mich Danaya, Nedu in the Che Sip Jiri. Zumbo Bokrang when a Chasha Vinile, Tintelia, Dakaresna. Kangra da din de jie ma na ba kares na ma dui ben nam yu yin ma dian ba ta na ta korang ge kan zhe song yu le si na mi dui ben nam yu din zhe dian bi na di zhong tu ji da zha wa si du zhe ma le korang ge da di kirang ge ke si mi zhe na lu par jie tang kui jia din zhe chong du di yao jie dong li ma nam jie kan na bi na te wei jiang di tu nan xin qi jie ne ren yi ge ne ba di nga ru wei da qi du li ya zhe ya din zhe jiong gu li si qie sun xia 当然轮到车队制作电广播表现动员那错人用提到你每次去拍摄当各度用为巨人的事实到后来给你来说是人你别从你下节当然你来和这次制作电影里广播表面前的动员那错人用于是提到你的每次车给拍摄当各度用为巨人的事实大起人你给你不谈刚才来看着车队团大几个人梦中没用 Wengyang Rimshin Lewang Tanglin Tang Semta Zangmar Jedi Lekar Shukbe Chamtine Daki Mizi Kajo Yang Gyurusong Dakurangge Dagran Sunshal Ngeb Dudu Nye Gangeliya Kangra Chidu Tewe Gyan Yang Chawadi Lam Lomo Chongya Rimshin Lewang Liya Tanglin Tang Semta Zangmar Jedi Gangedige Le Nambar Geba Chidu Zangba Yina Korali Yine Le Mizi Kajo Chi Gyurusong Sche Dinje Chinggui Nanshal Chi Su Chi Chen Chidu Xine Nyongwa Dinja Shikchong Di Dagi Chungduki Mizini Dia Tsuyla Jamma Shibishin Yinrong Tungun To Dini Gwenjo Gidala Nangwe Ngwazhar Chiwe Mizzi Ngwenjo Ruyang Shiridu Da Khurangge Dagran Sunshal Dan Susurin Nigi Gyunyongwe Mizzi Limbudi Dusma Chi Chenjik Da Gyalo Shikibdu Zimba Yina Xine Susonyong Zokhindi Shichomresna Da Ngari Chungduki Mizzi Di Da Mishi Dia Tsuyli Yinele Jamma Shibichi Dinje Dinde Yong Sigiri Jamma Shibi Tundan Di Che Sigiribal Gap Dudu Yinele Tungun To Khurangliya Da Kunjo ge ren ni liya da, mwa tsar chi we mi tsi ngon zhi ri yang xi, nama da zhab du si. Tin zhe ge kares na, sem kam chi ki jie kurang ge, nga ru we ren ni ki mi tsi rin tang di, dog chi to ya, tin zhe shi na xa. Ke di, da ki mi tsi ri cha wan lam chukwa na chung xin, par chi tang ga zik za wan ne yong ma gui na. Da ki bie zun lu mi to ren ni ki sem la jong dar chi mi si jing, pie jir mi xie la sam xie tang dung sem nyam ki mi tup kien xik do gyur ni yin. Da kisi Khurang li nele gup du du chung du da ba la gi gres na chung lam di ya wush chung bi na Khurang li nele din zhe ge gang e ma che du da ti gang e di yang ma gui du Khurang li nele jik chen na yang gres ni pe jin mi xian li ya sam xie tang dung xin nyam ki chen ma to gi yang gi mi ji cha ya gi nian ge yo ris jie din zhe sun xia
tedar minge ne su jinje yang ngwa xin yin rong kang ra che mi rong la pa yang shun mi rong te le do de ti ni di gi ki mi zu ngun jur che be ta jo ji yin bar kun jin nang gu ta ran ji la da sen bo bon heng ge yin ne le nam gu on so we chu li ya da ren yin li ya an cha me ship ta dang ne xin ki yang ang ga res na mi zi gyurim chu li ya cha wan lam nong mo yong be ge li ne le ke rang ge kang ra tang din je ma na ba che pa mun shun ba che sim shun ma nya ba che mo tu yang kiran ki kareson na phoksam yi ne ji mi zhe kareson nang lambu gan yang wen gyu yong we ta din je kareson na ta din nga thri ne zu din de chi che bdi mo zhe da tep xi ni ya ji din de si na je kiran ge gang ge da din de le number ke dong lin shu bi na mo ne da kiran yi ne le da sim gam ki nyu shi da ti san shu ya ki sim bu to be na da yi mo be na zu la so bi le din de le kareson na nyu si ma ri sim ge la zhōng bōbō khōrāng gā yīnē lē, shūg tē zhūg tōm shikyō nān jē, mī ngē nē zhū kāntrē jīg yāng ngā wā yīn bī yīnē rī, yā mē nō kāntrē gyō bā jī yō bī yīnē lē, wā kī rāng gā kāng rā mā nā bā mō tū, kā rē sī nā dūng gyō nā bī yīnā, tē lē dōg jē, tā tī tī gī gī kā rē sī nā, mē zhū ngōng gyō rī chē bē, tāp lām jī dī bī yīnā, anī rāng yī lī yā, mō nē, gyab gā mē zhī chū lī yīnē lē, nyam nyōng tōm yā yīnē rī, rāng yī gī mē zhī tāwā lī yīnē lē, gyōng tōng yō yā, tī rē gī kā rē sī nā, dēn dēn dī tōl nāmi sāng kōsh chē rīs chē zōng bō bō khurāng gā yīnē lē dīn chē kī chēng gui nāng shā dīn chē suan zāng dīn ngē chō tōm jī shū bī yīnē tāng tō khurāng gā kā chāng dī nā sō mī nā shī nē bāb tāng lēn tō kēn tī mē zī lōng sū chū tō rīs dā ngā zō tāng dā kērāng kā rīs nē bāb kēn rē jī lōng dē bī yīnē rī yā mē nā kērāng gā tā tā rī ngī mī jī nā lō lī yā lē rō bā rā lī yīnē rī tī shīng kī pāma tāng kērāng bārā līnē rī, tī shīng kī sāng tā tāng pūchū tāng kērāng bārā līyā, mē kī bē chā wān rī, chēn tō khāb rī lā. Bē chā shā nī yā mē nāng kērāng chā lē lī pē bē gōb līyā, lāng gā gā līyā, tā lāng gā gā bē nē tūn tīng chē kī kīn chē yā sēm lāng rā kī, tīng chē kī nē tūn yīnē lē chē sīb chī rī, tū tū yīnē lē kērāng līyā, tā pē chī shū kīng yīn bē chī sū jē, yā rāng yī kī nīn chī kī chē shī lī yīnē lē, shū kīng tī yā, tīng chē chī. Nima di na lo li kerang liya ne dung dinte che yu yung do khab ri kesi dinte che yu bi ne kerang ke ta ne zu jik di sim je mo shu ba liya kharis na kong lu shu ngoto shu be zon po po khurang na shi ta rin yi me zi chu liya to do chi chung khan desh che bi ne le dia khang ra ma na ya thang mu tu kerang ke kharis ndi le nambar ge wa nang je su su rin yi ki ta yu gi ne bop di thang lin tu ban nang je rin yi ki me zi di long su chu gyu chen gu shu yi singe nam cho kwang le ya khu mu sim de wen na shi be pe ti ti le liu thang bu ti nam ling ge le ya khu mu sam chu thang cha che si ti shu yi sham le ya khu mu zu mi di nam ling ge le ya nyen zhen shu yi ne bo thang lin tu kien ti me zi long su jue ban nu ji di mi yu di r de cha phe ben ne ci so ju ji we ba r su le chen yang mi zi du shu di ni ga gyu cha dang ji ge ji we

0: nishie nengen kuni sui cho.
1: Doji sib-sib ma chebar zungup du. Takin kyu samgi ni ma chung sir yang. Tuan tu samgi sudan nyamdu de yu mi yang kyu se se ting ting ha kodu.
0: Kaba sugi yins. Kyorang aji chiga yinbe yana kyorang yongmur sugi yinba. Mi segen di gyuda yueba chegu.
1: Ama chunzumgi trupa ca takju jik gyakzi che.
0: Ama yuksho.
1: Samgi gi nizui te genbe ka hajan genbo miyongwa che nyam.
0: Kari yuksho as. Kyorang ya ribda che zan mi kyorang la tengu yuwa pebre. Kola gime da chugu yueba di kyorang ha mako wani maare.
2: Kyorang kuwa lukjub nansu mi segen di lengyu yu na pomo mangbu te aji yinsi shugiri.
1: Doji sambar ame jiyang mi shinyam.
0: Ngu yu e. Heh.
2: Kyoral ngu yu na. Kyorang ki gime ki chukwa di di ngang me che dan dien ki che chuk chuk che ayu na.
1: Ame tsangma hako wa doji shinji. Kyo yang gyar gyumzen se chu che me pu.
0: Ngaran zui wa le kuwa luk chub cip chenpu chung du bie. Lam sin se bu shu de min du. Tiri nge kensor tuk sun shu ki min. Jima yangkia chegi.
1: Kyu tige xiechi cipcuk ngangki.
3: Chengsur doji dugar dindrisi cipcarwar ama chunsum yi machimu. Sakur ni sumzam gungnayang. Chambesar sanye hamgir chibar yungken menla. Tewe simgi cuwar yungken yang machungwar. Chowani chomu gyuwa hindu kyurdab. Tuen teri nangjo chishu gyang rengxin ki chungtuchi. Ama chunzum ki yi le, libyong samsang mebe gupsu, chengsur doji laryang me chowe nang shu. Tini, doji chokbu yin seken shiki, ngang sib ngang ama chunzum ki kimda gyu yongne. Doji menkang du lyu songwe, simgi dawar tingjik inji zhuro sihye.
0: Kong menkang le kandris lyubre.
1: Simgi ki xenyam le, simguru chenpu chiba ngu.
0: Kyuran daga gyu dan xenyong. Gaja sebu shue la, kola tadun chi ju jidu dyo shu.
1: Samgi ki samchu ame deba zamki dwa la, gangwa

0: Miklam tu char tu. Teni samki chongkir nang lipe sisi tangbu ti yinshi. Tege tamche samki ki chenshi nang bar tibu shindu se. Samki ki huyen toto ngang dochi chokbu tang nyamdu neka nang zu. Nechi tengi dochi gola mare ji yubda. Mare ki tengtu chakdi ki shu yujin. Dongle tendo tuen la. Chiwar jebe miksung le. Gepshu dangshik chungshin samgi la dawarchi. Nangshu teta tang mekdang tete samgi ni guyu korshin nekang ki gyo ruyi tenbe mato samgi chenmi tu gichabche. Samgi ki senpa lingja ma chung kongda yanggar tewe chiwe balabshik churu. Nyenda tongshi ki bibi zha za chakbushik chuedu. Nyendo mozhajik nyurtab ki dang yongwata. Mocha kakakbe zha nala senpushik chakwadang. Mocha nekangki chir kakak. Nyendo aba sum nganji su nekang nang zuide. Doji nechi dun tu yong.
1: Kyor doji imbe.
0: Dun dun kyang du yongken nyendo aba sukling te gishu chenpyu chi.
1: Yin la.
0: Doji nyendo aba tongzi zizi himi tongwadar ge xin tu chung.
1: Gyamzi dangwe gyurim changbu shush.
0: Dōjī gējā cī rīni chītāng zhāwār sāmgī gī nīng dūbārchī. Mōni lāmsīn tīne dēgyū chūna jī mārūng ñamshī. Dōjī tāng nīndua bē wār kī gējā cī jīg zāmyā nē mē dū mū. Lūbū gōyī rūla nēne dū tūp zāmlē gū mē tūp. Dōjī rī dū nē dēngkī mē bādāng. Mācāng gīm nē ngū tōmna ār kāng nāng ār ā tūng wār zhōshī. Tīng māngbū chīn cī tīgē xipshū mā xīg dāng zhewa jitan minba chungwa dini ku garuwa la zichwa. Tengi dojir ngu chenpu tobe, chokbu kaa jikdang nyamdu arkaan te nang ara tungwar chinne. Garuwa te dang chumi dari chibe gangdir. Mikyu jik xor yongdi, yinmi selon mebar dojir nidung chatak ju jikdang. Doji garuwa te le geba xenda yueba jesu xine xinshi. Geba kyoge war miksir gyakri chekin, Doji tate subda tindar gyubarshi.
1: Samgi.
0: Nyam menbe gecha tini nyekhamne chakotang jashi. Te samgi chenpa sewarchi. Mopyo keni doji shi. Kyo mula duntu yong gobe dachi. Moni lula dun shukba tar rangwa mebar kyo duntu yong. Nyekyongbe gebdu. Gimen di gubola ang. Chogaya chiru aji zayaji nidung kheerung, mora ngome tatung naya gyugwa yunggidu. Kesi nga ina nga kyo tongla chima torpu. Choga di zhawa dungne senayang dokyong re, ji shup-shupdu meba teta, cikchu ririshin samgi ki ningla pokwa ni, mashun chakbe maka chiyi ngwakwa tangja.
1: Samgi, kyo gi ngay lagwa chik purta.
0: Doji zhangshin bebe lagwa samgi ki duntu kyang yung. Pianchun tamdu kyune zikar rishin nyambu tamzha shugyu chungna nyamba tini samgi ki tenge samdun shik inme. Taja nipur dungdu zidung tang zhona jiyang churgume. Me reng reng bur nyeshin, lakba tingi ki tengdu samlu chugtab che. Lupur dochi me lakba ne sungshin, me dongla dilne dashindu. Samgi, kyuran rungu yube, xie chi. Ngala gorju li me, Samgi ki lakpa chir kumshin lian changbur tab. Komuchu dengdab chesu. Doji kemu gu gu che. Yami na kyo gengen loa che ngu chenbu lian shoda. Ngala ngu kane yungi re nga chugu soga yu. Samgi ki kane dike te. Kyo rangi ama gemyo sane chenbu yosho. Nga jima kinsab chungi yin. Ama chunzum ki samgi puzibdu langba doji tatung hako me.
1: Ama ye ngu yuwa maari. Yueba yinaya nge lepshinba mindu.
0: Samgi ki amal shu meishin dimbarshi.
1: Ta chana gandhi chevri. Saja de nye chokjo yuwa maari ngu chevri. Nye chokbu chebe ngu zogchib dusi imchi ngala xiechu. Chana nge ngu la tapshi dra idu dechua.
0: Samgi ki ngole namgyuru kangyang mebar ya langne ching.

Amki ki tong tong wa zamki ama chenzum zhani ngangdar shur. Samki ki ngodong tegyar kyurjing mik zhangbar dena ngui batang zha. Ame gaja mangpu zhi me guibar simkur ki mikdaji ki samki ki mikju lungwa da. Ne zu ki ngaju ji zhe gyang changma sebur xin. Megyun chenpu po duge. Ame misula yang megyun chenpu mepokbe zhi wachi. Nyanga mindu di merin zhuya mindu. Samki ki mua mokpur xie. O di lian zhe zhe da, gyunjo ki mingun yingne si jia xiu yore. Ame kane di tar men rung sem nang ngang zha lang. Jinba sula dang na yang kye ji me. Xian la roa ting jik che na gyunba ra dong chu piwa le gewa chi nyam. Samki, ngan cui ngun gomu ngap jia lak zi sa yu. Kirang ki di ge kola ge shu. Tari kyu suwa lian jik gyab che, jima jiwa ka kye me ba ki shik. Samki le ame cingin shu lu dene su ki me. Tianzu tsangma kerangi sa nangwe ngu ri. Nye sakwa di ngata chukyu sekyu nyoji e dengi maari. Di toa kerangi kusu e yaku yuwa maari. Nga rangzu kimsan chikrubu. Kyo da ngasi iya kari yore. Gyokpu kerche gyu. Ame me den yar singne, zaten nye ki singne, retum chik langdi samki la dje. Samki ki ame sanne ngu lendu dene me su kyang. Taja ko gyob tuken rengi le me jing. Mashi kyu mula dokbu mangbu dang yu kyang. Kunyi la chuku jik yu bai to, teta ma lingwe wangdu dang na yang. Kunyi chongzu jiki mi yindab, tari ko ma kyemna kala dji. Samki ki rangki nyinir neyo gyubba dara dojir neyo gyudi, ko sangju la gyonne chibada. Kola chulubada, men derwa, sadun jimba soche. Nini songji, doji menkane tunguru utsu taki che. Menkane tungar, ku menbar merin kazu la yume chi. Menbe kola tadun goro nige lakzam du, sir. Semgi gi yila, amar goro nige chi lukyu yungwa du nyamne, losim chung deru chi. Merin zi kagdu, Kola mare jibe doji rengi ki bang jikbar zhuwa yinsi utsu geba na. Samki ki sambar, kyu nini nyeju ma chungwe samki nye soru juu samdu nyamne. Menkang ki kubdi rinpyu tengdu ko gu ne de. Bang jidi ngu zhuken mitsu ki gine tun yungwe doji, chir lokbe ngu ta lakshol korangi kuku nangdu ju. Samki ki jikshu samdu doji. Tachu lochu, gomu nga chuji pake lipshu, xie xie. Kongtu lhenge ne senxi nangwa tini, pyo ki shenki zomke ma nima pendwa la ki gyayi ki toa ne zambata. Zomba bu bichun kang ne bichun nangwe zemchung rinche, zhumu bu xie ba pyo no ne pyo gaya du pop gyur dang zomji, yang dun jie xubati liu sumchu songa batir xie.

0: ཁྱི
1: lo ankina to kule khas shiki pele jang mang yu chule ri na ya su na me wa en da uto chila de tu tu tak tu she wa ndu slen tu ta kila kina to na to ke ti she tu wa to che na shu ankina to li ten li tu ta su lu bu ja na an mi mang ku ti ya ku jo ke la
0: ne sen lo lo ni mi tu la ge kon sin nam ba to che na shu ma se lu se ti kiran ge ne tu ge ngane sen ro na shu yin
1: lo ankina to sum kule ka su shu go
0: no shu den cha ko
1: lo shu de tu lu lu na ne sa ro na o
0: ne sen lo
1: lo
2: ja ji shu no sen nam chong nan su tan de sen xin be ge jung ge lu xie lak sam xie be de kon sen gen chou bo xi zin yin be de chong la ne ge ji long chen ki sen gen chou bo so nyam ju nan su kon ya to jian nan shi ge ta man su ni sen nan le ya che ji xu be su xie di yin sang bu sum den xie be de yin ne sen ki tie zhi ka bang chang gu jie ne sen nan shu nan ken ki sen gen chou bo lo ge zin yin be su nam zhi xi la tan tan nen xin xi zin yin be la bu zhi xi la zang zhen ne yin be ni men chun zhu la jie yin
0: lo cham de ngana chu kyung ying gi di pe thol yin le shu yu de na har sti na ba kong ye na gila kam sa nga kya chu shu xiang ki dem zhi yin nge le ga chi yin le ya nian pe nian le zhen de nian ge yu gila leng ge le ya to chen nan ta gu le ka su shu yin sti nan xia
2: lo mo tu yong nan chu chen chen ji di gu ji li chen nan shu nan ken ge sen gen chu bu chen ming le mi lam do tun shu nian kong ne yin na nian da ri xi nian pe nian le zhen ti nian ge yu le zhen di nian bu yu be ma che zo yong be sun a ha jiang ke ga be yu su nan xia kong ne nian na ba to jian na shu gu yin
0: lo chen ming le ya a me pu chu su ti nan ba kong ge yin na kam san ge yang qin cuo la lu xie ha jiang nian bu du nga yi ming le wan du zi yu pe jin kong ge ke san yang ji cuo la ge le zhen zo yong nan du zhen ba gu pi be chi ཁྱི ཕྱི མམ གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང
2: 摩托云南村陈陈基地居住的三男叔男看看三根宠物成名了平安相伴十年狂内衣呢李三做用我看不上相比路线的衣呢朋友拉斯重启路穷送别卡车都预备随时看看见到哪里啊皮姐恰恰他的杨威大大皮味这些没都是我意思的下
0: 别见空随时看哪里啊我那次里见的新奇了呀随时这波去学姐修美这生不断了
2: 是下
0: 老成名了呀正月是提南把空给衣呢朋友拉斯重却没想冲不冲错修预备云边去连接他拼错想拼错冲错呀修预备云边去连接马王龙店那里呀故事先谈谈桥梁之用被这些民众雄鹰是挺难下
2: 那他能行先跟丑不签了第一来十年他成名了看个二十年第二年日本没多少十年困难去学会从这两把脱险的学就马上我你给你先拿吃这些别想不送点西别送些的感觉龙城去先跟丑不咱马上提人去穷穷难学去那么用了皮鞋有些这不特别民众学会赢
0: lo ngana chi sang bu sum se de na jang je zam ma yim che yang kun chu de le ha jang gi ke chim si ba che sa lo tu zam ma se ngana zo pa ma ta de si na ten ke chang me sang bu sum de ngi ji mi ji gi a se si le ya
2: jin
0: ji je na su su gi su so ya ji a jo a de ya din je na ke chim bu yim be chen gu shu yin
2: no

0: Leslie's Honyala.
1: Aku kalau wala, ngani tinja poni yi, jimjui tinja kimca digi yi, jeje tongchi nanjo aku la.
2: Leslie's tinja poni la, jima moto kali tengi inda.
1: Kuchung riku jian la, ngani tinja poni yi, kangsar mi zinzi na cha wai gu, mi gyun tongsui nanjo kuchung la.
3: Les poni la.
1: Jai Kim Jim la, ngani din jia po ni yi, zhuk zhi lo ki tamu kyuk bai gup, nian chi long lai gang na din jia top.
4: Leslie's din jia po ni la.